What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Laparabang, pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Pero bakit black? Tita Cares, yung ano yung connection niyo po, paki-exit and enter the room ulit. Black po yung ano, yung room niyo. Naririnig ko po kayo pero black po yung screen.
1: Ah, okay.
0: Thank you. Tita Danya, sabi niyo, good evening, DJ McCurs, Tita Carrie, and Tita Lilibeth. Sabi ni Tita Lilibeth, good evening, Kuya Mike and Tita Carrie. Kuya Mike is unfortunately busy for tonight and tomorrow, so you will see him next week na po. Kuya tuloy. Tita Bonbon, sabi niyo, good evening, DJ McCurs. Bakit ano? Bakit apple to? Apple and lime? Ano yan? Ano meaning nun? Tita Agnes, good evening. Sabi niya, good evening, good morning, Kapitias family. Oh, Tita Agnes, sabi niya, 18 degrees daw sa Toronto. Good evening, Kuya Mike, Tita Karen, DJ McCurs and all. And Tita Perlita, sabi niya, good evening daw everyone. Tita Josie Racho, naimbag nga rabi tayo amin, Tita. Kuya Mike, where you go? Ingat po kung nasan ka man. Yan! Goods na po, goods na po. Bakit? Oh, biglang may fireworks! Biglang may fireworks! Oh, gawin nyo nga ulit? Parang biglang, pagka ganun mo may fireworks eh.
1: Kaya nga eh.
0: Bakit may fireworks? Kamusta naman tayo, Tita Cares?
1: Okay lang. O ano, okay na.
0: Okay na, kayo na.
1: Pati na ako.
0: Go.
1: Yes, ayan ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Diyos, maramang gising duga, boss. Naimbag nga rabi ka na kayo amin. Masanto siya labiid siya kayo namin. Maya pa bengi kay kayo nga. Good evening at silta grabi. Masahal care. Buenas noches, senorita, senora, senor. Es muy poco poco. Es muy tanggal di koko, no? Pwede ka na po, porque grande ba, strawberry lights, armalite, prakatakatakatakatak. Nung ka po tol. Buenas noches. Bonas sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Yun, sa ating mga double cards, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines, ang inyong Tita Carrie. At kaming dalawa lang po ni DJ Macurbs ngayon.
0: Hindi, dahil, may kasama tayo. Papasalitain
1: medyo, ko ito. Ano si Chief, si Kuya Mike.
0: Medyo no? Busy.
1: Ano siya, incognito muna siya ngayon. Pahinga ka. No? Pahinga ka ng gusto. Kailangan mo yan to give you more strength, more relaxation, and please drink a lot of water and vitamins.
0: Totoo
1: importante ngayon yan, ha? Lalo na dyan, pabago-bago ang panahon, gaya dito.
0: Kanina lang, yung ulan, lumakas ng...
1: Panay ulan sa inyo. Dito rin, panay ulan, tapos iinit.
0: Sobrang init, tapos biglang uulan, yes. Tapos biglang iinit.
1: Alam mo kaya kawawa dito yung mga riders, yung mga commuting ano, diba, yung mga commuters natin, yung mga public commuters natin, naku kawawa. Imagine mo yun, ang init ng panahon, diba, biglang-bigla ako sa ibang lugar, dito po sa Maynilaan, sa Metro Manila, bigla akong bubuhos ang malakas na ulan.
0: Tapos biglang...
1: Ganun, hukatindi.
0: Tapos biglang titigil, tapos iinit na lang, no?
1: Oo, tapos titigil, iinit na naman. Kaya usong-uso ko ang trangkaso dito, uso ang sipon, ubo, no? Kaya yung iba, pinagkakamali na COVID na naman yan.
0: Well, like...
1: Eh, siyempre, pagka may trangkaso ka, lalo na yung matinding trangkaso, wala kang pang-amoy, wala kang pang-lasa. Nangihina ka. Of course. Kaya ako, importante dito, yung old school na natin, nakagawian natin. Ano po yun? Pag nakaramdam kayo ng ganyan, na nangihina kayo, wala kayong pang-amoy, pang-lasa, di ba? Tapos patindi yung dalakit ng ubot sipon, ano gagawin? Suob.

0: Yun yung ano na, yun yung tuwalya tapos mainit na tubig.
1: Yung ginawa ko last week, hindi tuwalya, kundi kumot. Talagang yung walang hangin na papasok sa loob.
0: Tapos ano yung sinisinghot? Yung...
1: Oh, yung let's say, ano, magpapakulo ka ng tubig na mainit.
0: Oh.
1: No? Kung meron kang ano talaga, kuluan, na ano, mas maganda yung sa batya, sa planggana. Planggana, magano ka ng ano, yung alcamporado o kwanlong oil or ipikasent oil na para na ano mo, kaya tubig na ano, yung may asin.
0: Mm-hmm. May alam ginger.
1: Alam nyo, nakaginawa sa akin kasi ilang araw na ang sama ng pakiramdam ko ng mga nakaraang araw.
0: Yes.
1: Grabe. Dalawang beses akong ano, parang yung tulog eh, ano?
0: Putol-putol.
1: Ayaw ko, oo, paputol-putol. Ayun, nagsuob ako. Tapos nalahit ng ubong, kate.
0: Yun yung pinakaayaw ko. Mas gusto ko lagnatin ako kesa sa ubuhin ako.
1: Nakahiga ka. Nakahiga ka. Nakahiin.
0: Yun nga eh. Yung parang nakatayo ka tapos naglalakad ka, hindi ka inuubo. Pero pagkahiga mo...
1: Pero pag nakahiga ka, yung katit, tapos ubo ka ng ubo, ay ang hirap pa namang
0: matulog ano, ng makatayo.
1: Ano sa atin, lalo na kung may lower back problem ka pa, kaya namin. Ay.
0: Buti namin ah.
1: Oo, yung panga namin medyo may ano eh, may defect.
0: Anong defect?
1: May depresya yung panga namin.
0: Anong panga?
1: Sasabihin ko sa iyo off the air.
0: Nire-remind ko lang po kayo, Tita Kers, sa medyo underage yung kasama kaya, natin.
1: Alam ko, kaya nga sabi ko sa'yo, off the air.
0: Eh, kahit na off the air, maririnig pa rin niya eh.
1: Off the air tuloy. I-text ko na lang sa'yo. Oh, may pagbati tayo mula sa Italy kay Tita Edna. Buonasera, Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McHerbs.
0: Late lunch down.
1: It's 33 degrees here in Milan. Wow, late lunch po tayo ng pasta.
0: Uy, al dente pesto with grilled chicken. Ay, kagabi yung dinner ko, ano, chicken parm. Tapos hindi ko alam na ganun pala kalaki. Ang laki, halos... Mas malaki pa sa mukha ko yung manok. Kaya hindi ko nakain lahat. Tinake out ko.
1: Ulam namin, pangatsi.
0: Ano yung pangatsi?
1: Pangatlong init. Pangatsi.
0: Ako mamaya, pangats din yung magiging ulam ko.
1: Mga tira-tira sa rep.
0: Tira-tiriski.
1: Yeah, tiriski, initski. Kaya tawag pangatsi.
0: Good evening po kay Tita Gertrudes. And of course, Tita Agnes sabi, si Tita Agnes daw, Vicks ang nilalagay niya sa humidifier.
1: Yeah, okay po yun. Vicks, okay yun. Okay yun, Vicks.
0: Sabi ni Gail dito, buenas noches, Tita Karen, DJ McCurves, where's Kuya Mike? Secret.
1: Ay, papapahingayin po natin si Kuya Mike.
0: Resting lang. Tita Victoria?
1: First day niya ho ngayon na meron siyang, menstruation.
0: Ikaw, Tita Kers, mamaya, biglang may tumawag dito, ha? Biglang may mag-comment dito. Hoy, anong pinagsasabi niyo dyan?
1: Kasi siya, malakas. First day niya ngayon, kaya malakas. Parang ako yun, eh. Alam mo, pagka senior ka na, ano... May mga manaka-naka na lang, 'di ba? Pabugso-bugso. Kaya doon pagka pabugso-bugso, malakas 'yun. Malakas 'yun. Tanungin mo 'yung mga seniors diyan. Kaya minsan inaabangan mo, akala mo darating na, hindi pa pala. Kaya manaka-naka eh, tawag doon.
0: Tito si Tita Balanay, sabi niya, blessed night to each and everyone. Bakit? Matutulog na si Tita Romana. Masarap, sabi ni Tita Kat dito from Taiwan.

0: apple,
1: gulay,
0: mangga, kamyas, yung mga okay. Pampaasim yan. Kalibasan, di ka marunong magluto. Nagkakain ka lang!
1: Parang ikaw naman ah! Parang ikaw lang!
0: Si Jeric sa akin lang natuto.
1: Alam ko. I remember the days naman when I used to visit your house in Kennedy Town. Kayo yung nasa kusina eh.
0: Ako nasusunod sa bahay. Bawat sabihin ko batas. Walang makakaangal. Akin ang kusina. Kaya lahat ng mga lutong pacham, sawan-sawa sila. Yung mga pacham, pacham-pacham lang. Minsan masama.
1: Minsan hindi.
0: Minsan napagkama lang ko yung asin na asukal. Sobrang alat. Pati ako hindi nakakain eh. Palit kami ng ulam.
1: Tandaan ko parang...
0: Kaya, ano ngayan eh. Titikman mo na ngayan eh. Na,
1: kailangan.
0: Madadala ka eh.
1: Tita Shawnee sabi niya, good evening daw. Tapos ano? Sabi ni Tita Agnes dito, sinaing na tulingan ulam ko kagabi.
0: Yes, tulingan.
1: Ano yun?
0: Oo.
1: Ano yung tulingan?
0: Isda yun.
1: Ah.
0: Isda. Pero may mga tinatanggal sa tulingan para at least safe ka. No, yung sa may panakabuntot.
1: Bakit? Is it...
0: Ang sarap ng tulingan na sinaing. Magagaling dyan yung mga ano... Tagalog din naman inaano nila yan, may mga Batanggen yung magagaling na magsaing. Iba naman, iba-iba kasing klase.
1: You know, sabi ni Tita Marie.
0: Alam mo ako? Ako pag nagsaing ako, DJ McCurbs. Ano yan? Merong tama ng baboy sa ilalim. O kaya ano yung ano ng baboy? Yung parte ng baboy sa may suso. Ano nga parte yun? Ano nga tapos? Basta yung ano, masarap yun.
1: Yung ano? Bakit?
0: Yung may taba ng konti.
1: Yun nga, taba ng baboy.
0: Yung pork belly.
1: Oo, yun.
0: Pork belly. Sarap yun. Tapos lalagay mo sa...
1: Ilalim ano, ng kanin.
0: Sa ilalim yun. Tapos pwede kang maglagay din ng kamyas.
1: Oo.
0: No? Mas maganda yung mga pinatuyo ng kamyas.
1: Oh.
0: Yung naibilad na. Pwede ka naman bumili ng dried na kamyas eh. Tapos maghiwa ka ng sibuyas. Yung iba naglalagay ng bawang, tapos paminta. And then yun na, yung sinigang mix. OMG! Tapos ilalagay mo sa ibabaw yung isda mo. Meron naglalagay, kung walang tulingan, japayuki. Ang sarap nung japayuki.
1: Ano naman yung japayuki?
0: Oo, tawag nila yung japayuki fish.
1: Ano yung japayuki fish? Search ko nga. Ayaw, hindi, wag na lang. Baka mamaya kung... anong lumabas sa search ko eh?
0: Oo.
1: Japayuki tapos, ano fish.
0: Yun? Tapos gustong-gusto nila, ano yun? Nila Jeric yun. Tatlong anak ko. Ay, grabe. Minsan, inaano ko, sineseparate ko yung sabaw. Tapos, lalagyan ko ng, ano, patutuyuan ko siya. Lagyan ko ng konting sili. Gusto nila yun. Yun nga lang, ubusan ng kanin yan. Kailangan mauna kang kumain.
1: Sino yung nakakaubos?
0: Yung tatlo, talagang matitinding kumain yun. Lalo na pag nakakamay. Oo, oh, inayaan ko sila, nakakamay, nakumain.
1: I remember.
0: Oo, kaya nga sabi ko eh, tuyo ulam natin ngayon, kukutsarahin nyo pa, tsaka tinidor. Hello?
1: Mahiya namang ayo. Kamayin nyo na. Sabi ni Tita Ka dito sa amin sa Batangas, yung sinaing na tulingan na may kamyas ay nilulungan.

0: Luto namin pa sa palayok.
1: Yes, sa palayok. Sa, masarap yan.
0: Sa kalanguling daw. Super tagal namin oo, niluluto.
1: Oo yan. Naku, walang tatalo dyan. Napakasarap niyan.
0: Mm.
1: Yung sa palayok mismo niluto. Ay, naku, grabe.
0: Tapos sabi
1: hanggang
0: niya,
1: hanggang magtagal yun, mas lalong sumasarap. Alam mo ba, pag may natirang ano, isda, iprito mo, mas lalong masarap.
0: Nagugutom ako eh.
1: Ay, maglaway-laway ka dyan. Ako naglalaway-laway.
0: Naglalaway-laway lang. Sabi ko, parang hindi ko pa natitaste yung sinasabi mo, pero parang sa description pa lang, ay, sobrang sarap.
1: No, grabe, as in. Masarap yun.
0: Sabi ni Tita Dory dito, sinaing na nabangos sa kamyas. Ang una kong natutunan na lutuin. Wow.
1: Oh, yan alam ni ano ni Evelyn ko ano gagawin sa tulingan. I-twist mo yung ano, yung buntot.
0: Tapos hilahin.
1: Tapos may hihilahin ka doon.
0: Ano yung hinihila?
1: Ah, kasi sabi nila hindi daw maganda yun sa ano kasi merong mga na nalalason daw sa tulingan. Nasisiraan tiyan. Yung iba na ospital.
0: Yung tulingan. Ano ba yung tulingan? Diba?
1: Kaya may ano yun, may ginagawa. Ano, tinatanggal.
0: Tulingan, tuna.
1: O, tamo, alam ni Mitch yung japayuki. Sarap ng japayuki. Oo. Lalo na, bagong dating na japayuki. Bagong dating na japayuki sa palengke, ang ibig ko sabihin.
0: Wala lang si Jeff dito, tita.
1: Minsan meron dyan sa atin, sa Hong Kong.
0: Na japayuki fish?
1: Oo, meron. Ano ba? Minsan may japayuki dyan.
0: Isesearch ko na.
1: Makintab yun, makintab. Para siyang Gigi.
0: Anong Gigi?
1: Pero kaiba siya sa Gigi. Mas masarap siya at malinamnam sa Gigi.
0: Ito. Ah! Mackerel lang naman kasi.
1: Oo, parang gano'n. No?
0: Oh.
1: Pero tawag natin namin doon, ano, japayuki.
0: Mm-hmm. Japayuki fish is a colloquial market term.
1: Oo, japayuki. Sarap, lalo na yung bagong dating na japayuki. Wala pang sumasalat, wala pang umahawa.
0: Tito, please lang. Ayoko matanggalan ng trabaho.
1: Oo, tawag yung ano, makikita mo yung ano niya talaga, yung tawag dito.
0: Ano?
1: Yung hasang niya mapula ng japayuki. Masarap yung babaeng japayuki hindi kaysa doon sa lalaking japayuki.
0: Bakit?
1: Oo. Siyempre, kakain ka ba ng lalaking japayuki?
0: Ayoko na. Wala na kami bukas. Oh my gosh. Anyways, guys.
1: Nyo, marami tayong ano ha, sa anong say nyo. Marami tayong pag-uusapan.
0: Na hindi japayuki.
1: Nagutom.
0: Kaya nga eh. Anyways, we'll take a quick break. We'll be right back with Anong Sa Inyo with Tita Carrie after this.
2: Metro Plus weather.
0: It will be mainly cloudy with occasional showers and squally thunderstorms. Showers will be heavy at times at first. Current temperature stands at 25 degrees and relative humidity is at 90%. Please note that the thunderstorm warning is in force. The outlook. There will be occasional showers tomorrow. Showers will be heavy at times with thunderstorms during the weekend to Monday. That's the weather from Metro Plus, your connect.
3: My friends often ask why I'm so devoted to exercising for at least a half an hour every day. Well, if you give it a try, you'll understand. It's all about the sweat. Every time I exercise and break a sweat, I feel a surge of joy and strength that carries me through the day. August 2nd is Sport for All Day, Come on, let's work up a sweat. For details, please visit lcsd.gov.hk.
4: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Ay, anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
2: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na, huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
1: Yes! Dako na po tayo sa ating Anong Say Nyo? Ay, naku, ang dami maiinit. Ang daming maiinit na balita po dito, pero doon muna tayo sa medyo nakakasakit ng kalooban, nakakasad, no? Dahil malungkot po ang balitang nakita natin, lalo na po sa social media, sa account mismo ng mag-asawang doktor, ng well-known, no? Ang mag-asawang ito sa pagtulong. Malaki ang naitutulong ng mag-asawang ito sa ating mga kababayan dahil wala silang yung makikita mo sa ibang doktor na pag-iimbot, hindi sila makasarili, na gaya ng ibang doktor na pera-pera lang talaga. Ang dami yung ganyan dito ngayon na wala na yung mga old ano natin, mga doctors natin na ano, in the middle of the night, pwede mong tawagin kahit wala ka pang pambayad, no? Yung mga ano sa atin, naku, ang dami naming experience dyan nung maliliit kami na yung mga doktor talaga very dedicated, hindi ho pera-pera lang. Ngayon pag magpa-check up ka sa ospital o sa mga clinic ng doktor, naku, para kami namadali, di ba? Grabe, pero itong mag-asawang ito, walang pag-iimbot. Hindi sila makasarili. Imagine, silang dalawa ang nag-tandem para maipaliwanag sa kanilang mga kababayan ang iba't ibang sakit at ibang kailangan nating iwasan at gawin para sa ating kalusugan. At kahit ang mga gamot na kailangan, alam nyo po, binibigay nila online. Doon sa kanilang mga vlogs, binibigay nila ito yung mga dapat na gamot, no? No, hindi sila maramot talaga. Ay, sinasabi rin nila yung mga dapat iwasan. Let's see, kung iinom ka sa gamot na yon, di ba? Ito yung mga side effect, ito yung mararamdaman mo. Lahat halos ibinibigay nila yung talagang mga tamang kaalaman para sa ating kalusugan. Hindi ho sila marunong magdamot at palagi nilang pinapaalala ang mga do's and don't sa mga gamot na ating iinumin. Ang tinutukoy po natin ay ang mag-asawang Dr. Willie Ong and Dr. Lisa Ong. Lahat tayo nagulat dahil nagkaroon ng, di ba, nagkaroon ng cancer si Dr. Willie Ong. Nalagay ito sa critical na kondisyon. Nagpunta sa Singapore dahil wala doon sa sakit niyang cancer. Wala pang very treatment. Rare yung talagang mga ano na makakagamot sa kanya, makakapagpagaling.
5: Yeah.
1: No? Kaya nagpunta siya ng Singapore at nakakita siya ng doktor na binablog niya pa nga yung doktor na napakabait eh. Di ba? Pero makikita mo yung talagang ano niya na paglaban niya dun sa cancer.
5: Yeah.
1: Kahit ako po, hindi ko nakakayanan titigan ang itsura ni Dr. Willie Ong dahil ang laki ng pinayat niya. Pero ang sabi niya, laban lang. Hindi niya alam kung kailan ito matatapos at kung kailan siya kukunin ng Diyos. Ang masaklap, ganito rin po ang sinapit ni Doktora Lisa Ong, yung kanyang mahal na asawa at mabait na asawa, na kamakailan lang ay nabalitang na-diagnose at nagpapagamot, na-diagnose na may breast cancer. Ngayon po, nagki-chemotherapy siya. At malamang daw, matanggalan siya ng breast dahil kailangan. At makikita mo silang dalawa na lumalaban. Nakangiti pa. Sa kabila ng kanilang kalagayan. At sabi nga ni Dr. Lisa Ong, lahat tayo ay need daw nating alagaan ang ating mga sarili at huwag ipagwalang bahala anuman ang ating nararamdaman. Ang dami nating OFWs na nasa kabila ng kanilang nararamdaman at kalagayan. Tinitiis ito. At ni ayaw ipaalam sa kanilang pamilya. Kaya nga ang malaking tanong natin, bakit? Dahil ba para sa kanila, ayaw na nilang mag-alala pa ang kanilang mahal sa buhay? At sa kanila, kanila nilang itong titiisin hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay? Ilan sa kababayan natin ang uuwing malala na ang karamdaman? At ang iba, nasa ospital po ngayon. Alam niyo, kung makikita niyo lang po minsan yung thread namin para sa ano na ginawa po ni Kuya Mike, na kasama po ang konsulado, ang labor, ang OWA, si Congen, no? Kapag ho, meron tayong kapatid na nasa ospital, dun ho kaagad ipinapaalam ni Kuya Mike para mapuntahan, para ma-assist kaagad ng OWA.
0: Yeah.
1: Yun yung ano eh, nakakalungkot, ano? Kaya yung ibang nasa ospital, sinasamanta na lang ang pagpapagamot, di ba? Sa Hong Kong, dahil kung sa atin nga naman, napakamahal. Alam nyo dito sa Pilipinas, bawal magkasakit. Bawal ma-ospital. Dahil lahat ng ipon mo, for sure, lalus yan dito. At for sure, anuman ang ari-arian na naipundar mo, mawawala yan dahil sa mahal po ng gastos kapag kayo ay na-ospital. Kawawa ang mag-asawang Dr. Willie at Doktora Lisa Ong.
0: Yeah.
1: Nagdurugo ang ating puso sa kanilang larawan na ang payat. Si Doktora Lisa, nakalbo na, na lang yung buhok niya.
0: Yeah.
1: Dahil nga sa pagkikimo. Isama po natin sila sa ating panalangin. At igit sa lahat, isama po natin ang ating mga overseas Filipino workers na nasa malubhang karamdaman ngayon. Isama natin yung mga nasa ospital.
0: Yeah.
1: Yung mga bumalik na sa Pilipinas at up to now, nagpapagaling. Yung iba, nagpapagamot. Kailangan ba nating wag pang ipaalam sa ating pamilya ang ating kalalagayan? O mas dapat na ipaalam natin sa kanila para hindi sila umasa pa sa inyo? Umasam na bagkus Madamayan kanila. Madamayan po kayo. Kahit papano.

0: Kaya nga ang tanong ko, bakit ganito ang iba nating mga OFWs? Bakit ganito na ayaw natin silang madamay? Ganong kailangan po natin ng karamay.
1: Mm.
0: Kayo, anong sa inyo?
1: I think
0: ano
1: ang
0: hirap niya na?
1: I think it's very sad na both Doc Willie Ong and his wife is going through cancer. And I think yung silver lining na lang na pwede nating pag-isipan is it's good that the cancer of Dr. Lisa Ong was caught at an early stage. And her breast cancer, according to the doctors, is the most common breast cancer talaga. So, the treatments are there in the Philippines. It's not yung rare cancer na walang treatment dyan sa Pilipinas. So.
0: Kaya siya minsan, siya mismo eh, nagsasabi, no, kung may nararamdaman po kayo, di ba? Magpa-check up na kayo.
1: Mm.
0: Kasi yung iba sa atin, bato-bato sa langit, tamaan po, wag magagalit. Yeah. Ang dami mo nating OFWs na nalalagay na sa alanganing sitwasyon.
1: Mm.
0: Na nagiging malubhana yung kanilang
1: karamdaman
0: bago sila magpa-check up.
1: Yung mga little
0: Yes, na parang taken for granted mo yung sarili mong
1: health.
0: Kalalagayan, yung sarili mong health condition dahil para sa iyo ayaw mong ma-stop
1: ang pagtatrabaho.
0: Nang pagtatrabaho dahil kailangan kanila dito sa Pilipinas. Parang nakatali ka doon sa responsibilidad mo. Yun ang nakaano sa isip eh. At saka sa puso eh. Na ang kaya nga ang tanong ko sa mga kababayan natin, bakit ayaw nating ipaalam? Na dapat nga ako, dapat nilang malaman dito.
1: Na nahihirapan ang inyong kalalagayan. Yes. I also agree na parang a lot of people here or a lot of helpers here talaga, they lagi silang kumukup-kup ng mga problema tapos ng iba. Tapos may problema pa sila. Tapos yun nga, nagiging parang mental stress na din at nagkakasakit. Tapos pag nagkasakit, hindi pa pinapaalam sa pamilya sa Pilipinas.
0: Yun nga eh.
1: And then yung
0: that's
1: nangyayari,
0: so sad.
1: It's very sad. And me and Chief Mike and Tita Carrie has always said, don't hide what your life here in Hong Kong is. If it's difficult, let them know it's difficult. Para alam nila yung nararanasan nyo. Hindi lang yung parang, hindi lang yung sa Facebook mo, puro kayo nasa labas on Sunday, kasama mga kaibigan, nagpipiknik.
0: Totoo. Alam nyo, mas dapat nga ho na ipaalam ninyo dito. Why? Kasi po, para kung dumating man yung araw o sandali na ma-hospital kayo o nasa hospital kayo. Di ba? Yung, alam nyo, kumisan, masakit nga pa ako ngayon maririnig mong, pati di mo sinabi, ba't ngayon lang? Ba't hindi namin alam?
1: Oh, yun.
0: Ba?
1: Yun yung nasasabi. Oh. Hindi nyo naman sinabi sa amin, ah.
0: Ba't hindi mo sinabi? Malala na pala ang...
1: Oh, kalagayan mo.
0: Mas kailangan nyo po ng karamay. Ngayon, kalagayan nga, kaya nga in-example natin, si Dr. Willie Ong at si Dr. Lisa Ong, kasi napaka ano po nung mag-asawa eh. Yung bang puso nila, talagang gusto nilang makatulong eh. Di ba, kumandidato pa nga si, ano?
1: Dr.
0: Si
1: Willie.
0: Dr. Willie.
1: Mm.
0: Alam nyo kung bakit siya gusto niyang, ano, makapaglingkod at pumasok sa pulitan. Dahil, yun yung gusto niyang, ano eh, na mas makakatulong siya. Di ba? Kung meron siyang posisyon.
1: Yup.
0: Dahil ilan na yun nilapitan niya, ilan na yun ano dito, na pera-pera lang. Nakita naman natin kung gaano kagarapal yung mga nakaupo dito sa Pilipinas.
1: Yeah.

0: Kaya minsan siya, kahit he swallow his pride, no? To run. Hindi po para, ano, na kagaya ng iba. Di ba? Na mas lalong umano yung posisyon, di ba? Magpayaman. Sa kanya ho, yung layunin niya makatulong lalo para yung nakikita niyang mga pagkukulang sa health, di ba?
1: Sa health sector.
0: Ay maisusog niya.
1: Yeah.
0: Mailapit niya. Kasi kung talagang matituno yung nakaupo na ano, di ba? Dapat matagal nang ginawa siyang sekretaryo pa no eh. Di ba?
1: Yep.
0: DOH eh.
1: Yeah.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Ang dami natin reaction ha. Importante mabasa rin natin. Ha?
1: Sabi ni Tita Maria dito, dapat lang na ipaalam sa mga pamilya natin sa Pilipinas pag may malubhang sakit.
0: Yes!
1: Totoo po yan.
0: Huwag natin itago. Kahit nga ho yung ano lang eh. Yung nahilo ka, nag-ano ka. Diba, mas maganda po yung meron kayong karamay dito na magpapaalala sa inyo, o nay, ininom nyo na ba yung gamot nyo? O Ling, Ani, di ba? Yung gamot mo, yung maintenance mo, kung meron kayong maintenance, o baka nahihilo ka pa. Yung ano kagad na mag-aalala sila dito, madadamay pa sila sa kondisyon ninyo, sa nararamdaman ninyo.
1: Yeah.
0: Eh, dapat to lang.
1: And also, diba? just a reminder, ha, kung may sakit po tayo ng ulo, tapos kinailangan natin mag-painkiller, if you need to take painkillers for more than 1 week, magpa-check up na po tayo. Lalo na ba yung sa sakit ng ulo? Very important po yan. Ha.
0: Alam nyo, yung misa pa na nakit ng ulo, yung misa na nahihilo, at ako huwag nyo ipagwawalang bahala po yan. Yung minsan, yung para kang mabubuhal.
1: Mm-hmm.
0: Yung, eto nga, si, ano, nabigla nga ako. I hope, nasa mabuting kalagayan si Master Jesse dahil nakita ko dun sa, ano namin, na nasa ospital siya. Oh.
1: Yeah.
0: Nahilo na, ano siya, na parang nahilo, na wala yung balanse niya, na buwal siya. Na ano yung kanyang head. Kaya sinugod siya sa ospital. At awa naman ng Diyos, to God be the glory, yung text niya sa ano, dahil inano ko kaagad eh, Master, kamusta ka dyan? Yung sagot niya kaagad na ano, yung x-ray niya, okay naman, tapos bumaba pala yung potassium niya. At yung BP niya, bumaba.
1: Kaya na ano, kaya nag-collapse.
0: Yes.
1: Sabi ni Tita Romana Balanay dito, when we are sick, we know that health is more important than wealth. Totoo
0: yes,
1: po yan.
0: Yes, health is wealth.
1: Sabi naman ni Tita Agnes dito, buti na lang yung health program dito sa Canada ay napakahusay. I believe that's because in Canada, it's also, ano no, yung global healthcare. They have the same like Hong Kong. May public healthcare system sila doon, kaya halos
0: at libre. At maganda yung sistema sa atin sa Hong Kong ha, at sa ibang bansa.
1: Yeah.
0: Yun ho yung talagang, ewan ko kahit sino yata maupo. Yun ho yung kakulangan dito eh. Kasi ang nangyayari ho dito, imbis na ang iyo po karapat-dapat talaga, di ba, doon sa posisyon, yung talagang meron tunay na malasakit at may hangarin, may misyon, na baguhin yung sistema, yun ang dapat eh.
1: Yeah. Totoo po yan.
0: Yun yung pinupoliticize pa eh. Di ba? Sa Department of Health. Kaya wala ko tayong matinong ano eh. Ano ng pangkalusugan?
1: Yeah.
0: Di ba? Laging ang ano natin, ano eh, pang ano, yung band-aid solution.
1: Rather than tackle the problem.
0: Yung PhilHealth natin hindi tumino eh. Yung universal health program ng gobyerno hindi maging maayos eh. Kasi even sa ano ng Department of Health, politika pa rin. At pagnanakaw. 'Yun ang pinakamatinding ano natin. Problema. Tama, prevention is better than cure.
1: Yes.
0: Sabi ni Mars, mabait po talaga silang

0: pag-asawa, matulungin. Kaya binoto ko si Dr. Ako, I voted.
1: Sabi ni Tita Emily din, I voted for Doc Willie Ong. Yan. And then,
0: totoo yan. Siya dapat ang sumunod na ano eh, yung ano, yung kagaya ni Dr. Rano, Plavier, ni Senator Plavier, di ba, yung let's do it. Yun ang matinding ano, di ba, na Department of Health na secretary, dahil siya yung nagbuhay doon sa doktor ng bayan.
1: Yeah.
0: Na yung bawat probinsya, yung bawat hindi nasa, na ano, na
1: napupuntahan or re-reach, oh, nare-reach ng mga doktor.
0: Ng mga doktor at ano, talagang yun, inano niya yun. Yun ang kailangan noon natin. Kaya kawawa yung mga ano eh, yung mga ano natin, yung less fortunate natin na ano, yung mga clinic, ano, ang lalayo, di ba? Sa kanilang lugar na dapat po ngayon, di ba, taon-taon na may budget. Tingnan nyo kung hindi lang ninanakaw yung budget natin.
1: Yeah.
0: Yung mga sinasabi nilang programa, di ba?
1: Kung nangyayari nga ba?
0: Di ba, dapat na ano nila yun eh. Dahil kung taon-taon, nilalatag nila yung mga programa at ano, proyekto eh.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan nyo, kung tama lang at naiaayos.
1: Yeah.
0: Parang ano yan eh? Parang sa DepEd.
1: Department of Education.
0: Yeah, sa Department of Education.
1: Yeah.
0: So, sana nasusolusyonan na yung mga ano, backlog nila na mga eskwelahan. Di ba?
1: Yeah.
0: Oh, kaya nga ngayon, pinag-uusapan ngayon sa ano eh, yung ano ng pangalawang impeachment case. No? Kay ano,
1: Vice President
0: VP Sara Duterte.
1: Ay, may nakita akong sinabi. Kaya
0: natin muna yung mga reaction, ha?
1: Sa good evening din po kay Lolo Jonathan. Sabi niya, good evening po sa lahat. Sabi naman ni Ate Gail dito, sana nga lang to pa rin niya yung system loss alisin.
0: Ako,
1: sa Meralco
0: Bay. Yan.
1: Yung system loss.
0: Ako, i-ano natin o yan sa susunod nating ano,
1: anong sa inyo?
0: Topic, ha? Yung SONA ng Pangulo. No?
1: Yeah.
0: I-ano po natin yan.
1: Sabi ni Tita Agnes dito, sabi niya, ito yung ano, sabi ni Tita Agnes, 12 sessions of chemo, 6 na ang natapos, kaya medyo manipis na ang buhok and eventually makakalbo na si Dr. Lisa Ong. And sabi naman ni Tita Kat dito, dahil sa mag-asawa ni Doc Willie ay naalis ang aking frozen shoulder. Sinunod ko yung payo nila sa, at mga exercises and massages.
0: Yeah, tsaka maganda ko sa kanila, even yung ano, yung mga may high blood na umiinom ng ano, ng amlodipine, 'di ba? Umiinom ng losartan. No, sinasabi nila yung ano, yung mga side effect na mararamdaman.
1: Yeah.
0: Pero sinasabi rin sila na hindi niyo na dapat itong ano, 'di ba? Inumin o itong losartan para dito, yung amlodipine para dito. Di ba? At kung ano lang naman at sinasabi nila, no? Ako ano eh, palagi kong pinapanood yung ano eh, yung sa YouTube. Yung ano nila, yung vlog nilang mag-asawa. Talagang inaano pa nila, di ba? Meron pa silang diagram ano doon. Diagram na mga ano,
1: mga
0: ginagawa para yung talagang para kang tinuturuan.
1: Galing.
0: Parang ang ano mo, estudyante ka na natututo ka sa kanila. Kasi gusto talaga nilang ano eh, makatulong sa sambayanan. Kaya ano? yung puso nila, talagang ano eh, nakakalungkot ngayon yung sinapit ng mag-asawa.
1: Totoo po yan.
0: No, it's nakakalungkot. Ako nagdudugo ang ano eh, nagdurugo ang puso natin. Lalo na nakita ko si Dr. Lisa na parang ano na rin na namayat, no? Tapos parang tatanungin nga, parang mag-aano ka ng tanong na, Lord, why naman? Hindi pa naman ho magaling

0: si ano, si Dr. Willie, 'di ba? Tapos ito pa, sinundan pa. Na ako, sinasama ko sila sa dasal eh. Kaya nga ho, please, isama ho natin sa pagdarasal natin, no, si Dr. Willie Ong at si Doktora Lisa Ong.
1: Yep.
0: Meron nga hong ano eh, ito nga ho yung isang gusto ko ring i-share eh, no, sa inyo. Dahil ang ate ko ano yung ano niya, yung bukol sa dibdib niya, no, at yung diagnosis din sa kanya ay meron siyang ano, breast cancer, pero at least na ano kay ano, yung kay Ibs, no, yung dito sa may Baguio na mga herbal
1: holistic
0: natural medicine, na ayaw niya yung magpapa-opera kayo hangga't maaari yung kinakain, yung mga masustansya, na mayroong mga pagkain na dapat iiwasan, no, pero ang dami niya kong napapagaling.
1: Yeah.
0: Na may mga breast cancer. May mga cancer as a whole, hindi lang breast cancer. Ang sa atin lang baka sakali.
1: Yeah.
0: Makatulong.
1: Yeah.
0: Makatulong po. Tsaka siya ang nagtatanim ng ano, walang chemicals. Let's say yung ano, yung iaano niya yung kimchi. Na magpakulo ka. Importante pala 'yon. Tapos yung pagkain ng kamote, pagkain ng mga gulay, na yung gulay bago mo kainin, no? Kailangan iano mo muna, babad mo sa tubig na may asin. Yung nabibili natin sa mga market.
1: Yeah.
0: Kasi ho, mga inisprayan niya ng chemicals eh.
1: Yeah.
0: Kaya siya may malawak siyang ano, lupain sa Baguio na pinupuntahan nun namin, kahit sabihin mo ng malayo sa mismo sa city. Pero worth it eh.
1: Yeah.
0: Ikamahalan nga lang o yung unang pakonsulta, dahil alam nyo na ano niya lang sa laway. Pati yung ano niya, yung magda-diagnose niya na kayo, sa laway niyo lang.
1: Okay.
0: Yun ang agandahan sa kanya. No?
1: Sabi ni Tita Helen dito, matulungin silang mag-asawa, Doc Lisa, Doc Willie.
0: Yes.
1: Dami nilang natutulungan. Pray po, mag-pray po tayo para sa kanila at gumaling na sila.
0: True.
1: Yes po. Well, we are about 1 minute until we have to take a break. Meron pa po tayong mga topics sa anong sa inyo after the break, and let's go on break now.

0: Mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Sa Inyo?
1: Yes, balik po tayo sa ating PTS Pinitayos and Man Thursday Edition. At syempre sa ating Anong Sa Inyo? Nako, eto. Natapos na nung Monday ang SONA ng Pangulo. No? Yung State of the Nation Address ng Pangulo. At marami ang nag-abang sa kung ano ang sasabihin ni PBBM sa madlang people. Ano ang kanyang i-report pagkatapos ng kanyang SONA last year na hayagan niyang sinabi ang mahiya naman kayo? At ang malaking tanong, may mga nahiya ba na makakapalamukha at hanggang ngayon ay nakaupo pa rin? At akala mo sa iba ay parang wala lang. Di ba? May mga involved nga na sila pa daw ang kakasuhan, ganun sila ang galit sa korupsyon. Bang parang hindi talaga sila nagnakaw? Yung parang wala talaga silang ninakaw? May ganun. Yung parang hindi sila involved at malinis talaga ang kanilang konsensya. Kung meron man. Ay, ang tanong, makulong kaya? Oo nga't kakasuhan, pero ang malaking tanong, makulong kaya? Maparusahan kaya? Talagang kailangan po talaga ng solid evidence dahil bakit kamo ang involved? Pinsan, buo ni PBBM, ang dating Speaker of the House, na lawyer din, si Martin Romualdez. At marami itong datong kayang magbayad ng mamahaling abogado. Ay, kaya abangan natin ang susunod na kabanata. No? Sa sinabi ng Pangulo, masakit man sa kanya ang pangyayaring ito, kasi yun ang unang ano niya eh, no, pananalita ng pangulo eh na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang mga kaibigan, kundi pangulo siya ng sambayanang Pilipino. Kaya masakit man daw sa kanya, kailangan gawin at harapin, at kung kakasuhan, dapat kasuhan. Kaya yan na po ang inaabangan sa ombudsman, no? Kung talagang makapangyayari yung tunay na hustisya. Abangan po natin ang susunod na kabanata. Unang salita pa lang yan, ha, ng Pangulo. In-address niya agad ang korupsyon sa kanyang, na kanyang binunyag last year. Di ba? At sinabi niya rin, panahon na para tanggalin ang system loss sa Meralco na binabayaran nating mga consumers na hindi naman dapat. Kaya ang utos niya sa Kongreso at Senado, panahon na para amyendahan ang ipiralo at tanggalin ang system loss para makatipid ang lahat sa pagbabayad ng kuryente. At bakit nga daw tayo ang sumasalo ng system loss ng Meralco? Ay, marami po ang natuwa dito, ha. Kung maraming pumalakpak, standing

0: Innovation ang pangulo dito. Parang doon sa unang ano niya, pananalita niya, marami rin pumalakpak na nung sinabi niyang hindi siya pangulo ng kanyang pamilya, hindi siya pangulo ng kanyang mga kaibigan, no, kundi pangulo siya ng sambayan ng Pilipino. Maraming pumalakpak, standing ovation si PPBM. At dito rin sa sinabi niyang system loss, no, na dapat na ring amyendahan ang IPIRA law. Ang tanong, agad-agad ba itong maisasa katuparan? Dahil ang akala agad ng marami sa susunod na buwan, wala nang system loss na nakalagay. Pero ang totoo po, hindi po ito pwedeng gawing agad-agad na masolusyonan. Dahil kailangan po munang amyendahan ang batas. At dapat mabilis po dito ang Kongreso at ang Senado para maisakatuparan ang sinabi ng Pangulo. Ayun po ang reality. Kaya aabangan natin ulit ang susunod na kabanata. Maganda rin ang sinabi ng Pangulo, lalo na sa mga natulungan na mga OFWs sa gitnang silangan, na mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong, at sinabi rin niyang mas pinaganda ang mga programa ngayon para sa mga OFWs, lalo na po sa reintegration program, dahil magkakatulong ang OWA, ang DMW, ang TESDA, at ang DOLE. At nakatie up sila sa iba't ibang kumpanya na pwedeng makatulong sa mga magbabalik na mga overseas Filipino workers. Lalo na po, take note, sa mga babalik na mga guro natin na nandyan sa Hong Kong, hindi lang sa Hong Kong, sa iba't ibang parte, no, ng daigdig na merong teachers natin. Dahil kayo daw po ang ma'am at sir dito sa Pilipinas. At alam niyo po, ang kagandahan lang po dito, sa budget ngayon, taon-taon na ginawa, mataas po ang inilaan sa Department of Education. Kaya pwede nating sabihin na pwedeng yung ating mga comebacking teachers, no, pwedeng magturo muli sa mga public school. Dalawang taon na lang ang Pangulo sa pwesto. Aabangan din natin ang susunod na mga kabanata kung matutupad ang mga ito. Sabi nga ni Sir sa akin, at least may pangako at nangako. Ang gusto mo, tuparin agad? Oo nga naman. Oo nga naman. Pinangako na nga eh. Gusto niyo tuparin pa. Ikaw, anong say mo? Sa sona ng Pangulo. Ayan ha. May mga ano tayo, reaction, may ano kagad ha.
1: Yeah.
0: Ang sabi ni Tita Edna,
1: yeah,
0: thumbs up ako kay PBBM.
1: I actually,
0: kung mapanagot niya, pinsan niya, at sana ibalik na din niya yung ibang pera niya dito sa Switzerland.
1: About, I think I was doing the news around 2 days ago and I did an article on the, yun nga, yung sinabi po ni Marcos na, I'm not a president of my family, I'm not the president of my friends. When it came to that corruption scandal investigation na baka maano nga si Romualdez na maano, kahit pinsan niya daw yun, kung may ginawa siyang mali.
0: Pero alam mo, tingin ko dito ha, tingin ko dito seryoso, Pangulo.
1: Mm-mm. Yes.
0: Yeah. At maganda po yung pagkakaupo ni Ombudsman Remulla na kung saan, nakita naman natin eh, ilang opisyal na, no, ng DPWH, even yung secretary, dating secretary ng DPWH, pinasuhan ng plunder.
1: Yeah.
0: Kaya lang, ang nilalabas ngayon ng mga balita ay baka gawing ano,

0: state witness si Secretary Bunuan para at least yung mga big fish lalo na nakinabang ilabas. Pero for sure, magkakaroon niya ng restitution.
1: Yeah.
0: No, yung pagbabalik ng mga ninakaw na pera gaya ng mga ginawa kila ano? Kila Alcantara, kila Bryce Hernandez, no? At yung iba pang mga contractor.
1: Mm.
0: Kasi sinabi rin ng Pangulo yung ano eh, yung amount eh.
1: Yeah.
0: Di ba? At saka, eto nga, sabi nga ni Gail dito, isinama rin yung ano, pati yung progress bill. Mm. Maamyandahan na para naman makatulong sa middle class income tax earner o para sa tax exemption. Maganda po ito. At least napansin yung ano, yung middle class ngayon. Yeah. Kasi dati wala eh. Puro lang lahat nasa laylayan ng lipunan eh. Yung below the poverty line eh.
1: Yeah.
0: Di ba? Yung mismong
1: middle class.
0: Nag-socializer at nagpapasahod at nagbabayad ng buwis, di ba? Yun yung walang ano eh. Parang kapakinabangan eh. Walang benepisyo.
1: Mm.
0: At least ngayon, nakita na at yan yung ano, inaayos ngayon dahil meron yatang bills, no? Yung ibang senador na para dito sa middle class ano tax earner natin. Abangan natin yan.
1: Yes.
0: Abangan natin. No, even ngayon, tinatalakay na po ngayon, mainit din na tinatalakay dito sa Pilipinas, yung sa Meralco, yung system laws.
1: Mm.
0: Kaya lang ang tanong, malaking tanong, sino daw ang mag-shoulder ng system laws? Yun ang tanong. Kasi nung in-interview si Manny Pangilinan, wala naman daw problema sa kanila, pero sino ang magbabayad? Sino ang mag-shoulder? Kaya hindi po ano eh, basta-basta eh. No? Kailangan dito yung pag-aaral muna, no? Masusing pag-aaral. Pero may mga nagsasabi din ng mga eksperto na ang laki na ng kinita ninyo.
1: Mm.
0: Huwag naman kayong ganid. 'Di ba? Ang laki na lang kinita nyo. Nung last year lang, something 58 billion sa system loss.
1: Bakit
0: sa... Ngayong kalagitnaan ng taon? Kalagitnaan ng taon. Yung parang kinita kagad ng ano ng mga ano natin sa kuryente, sa system loss lang, nasa 26 billion na.
1: I'm just trying to search here kung bakit sa atin na-charge yung system loss. Back. Tita Cares.
0: Ito ha, sabi naman ni Selimar Andaya, tama na ang mga pangako, nakakaumay ng pakinggan.
1: Mm. Sabi naman ni Fars dito, ang meaning ng SONA for me ngayon is sana.
0: Sabi ni Maria Fortit, sana hindi mapako ang kanyang sinabi.
1: Sabi ni Tito Dora dito, ang SONA na maraming sana gamitin ng Pangulo ang natitirang panahon na itama ang mga dapat na itama at unahin ang kapakanan at ng taong bayan. Sana mas makita ng taong bayan ang gawa kesa sa salita.
0: True.
1: Resulta salita. Kesa sa pangako at action kesa sana.
0: Sana.
1: Yes.
0: Galing.
1: We agree po.
0: Tama yon. No? Mm-mm. Sabi naman ni Gail, saka nako maniwala kapag nakulong na mga yan.
1: Mm.
0: Ako at least ha. At least ako hindi nawawala yung ano eh, yung pag-asa.
1: Yes.
0: Dapat ganun din tayo eh.
1: Yeah.
0: Huwag mawala yung pag-asa eh.
1: Mm.
0: Kasi pag nawala na yan at parang wala na tayo talagang pakialam.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Parang hinahayaan na lang natin.
1: Yeah.
0: 'Di ba? Na pagsamantalaan talaga tayo ng pagsamantalaan.
1: And I think that's
0: wrong naman.
1: I think that's very wrong and very unfortunate because a lot of people sacrifice their lives for our right to vote in the past.
0: Sabi naman ni Fars, Ricario, we are not stupid. 20

0: ilos nga ng bigas, di natupad. Katawa, umaksyon ka, wag puro dada. Sabi niya. Ang marini, ang meaning ng sona for me ngayon ay sana, yun na nga. Okay? Sabi naman ni Emily, si Pangilinan, syempre, ha, magbabayad niyan. Si MVP. Ah, sabi naman ni ni Gail naman, baka naman yung system loss. Yung mga hindi, totoo po ito, kasama po dito yung mga gumagawa ng mga illegal, yung mga nagja-jumper.
1: Yes.
0: Kasama po 'yan. No?
1: Ito nga.
0: Kasama rin po yung mga yung mga company. 'Di ba? Na hindi nagbabayad ng kuryente, napuputulan na lang.
1: Ito nga, the system loss charge is a regulatory mechanism that allows distribution utilities like Meralco to recover the cost of unbilled power. Yung mga, kunyari may kaibigan ka na sinabi na, hindi na ako nagbabayad ng bill, pero kayo nagbabayad. Yung system loss na yan, yun yung ginagawa ng utility company like Meralco para makupkup nila yung hindi nila nakukupkup sa iba.
0: Kaya hindi lang Meralco ha, marami pong distribution. Marami
1: na may system loss, yes.
0: Lalo yes. Na po yung mga, kagaya sa Baguio. Di ba? Kooperatiba.
1: Mm-mm. Yeah.
0: Sa iba't ibang probinsya, kooperatiba din eh.
1: Yeah. So, utilities like Meralco typically operate below this ceiling. Yung rate cap nila is 6.5%. So, according to parang Google dito, Meralco operates at 4.22% to 6%. Yun po yung cap ng ano. Any system loss above 6%, loss na talaga ng Meralco or utility company yon.
0: Mm-hmm. Pero ang sabi ng DOE, ng Department of Energy kanina, yung undersecretary yata, no? Yung pangalawa kay Secretary Garin, na napakinggan natin yung interview, na ano rin sila, no? Parang hindi agad-agad maipapatupad. No, yung sinabi ng Pangulo na tanggalin na yung system loss.
1: Yeah.
0: Kasi nga, kailangan ngang amyendahan nga yung batas.
1: Yeah.
0: Yung IPIRA law. Na sino gumawa rin nun? Mga mambabatas.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Panahon po yan ni Gloria Macapagal Arroyo.
1: Mm-hmm.
0: No? Kaya po, ang mga mambabatas din, ang dapat mag-amyenda nito.
1: Yes.
0: Kaya iyon yung pakiusap ng Pangulo sa Kongreso at sa Senado.
1: Mm-mm.
0: Kasi hindi rin naman niya pwedeng iyan yun na parang siya mismo ang mag-ano. Kasi nasa batas.
1: The President doesn't have the power to change law.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Nasa batas eh.
1: So he needs to the only thing he can do is pakiusapan yung mga mababatas na
0: palitan
1: na i-amend ang law.
0: Yes, yun ang dapat.
1: Mm-mm.
0: Sabi ni Mai Duque, good evening po from mid-level. Ako, mag-work na lang kesa umasa ng umasa. Work pala with asa sa SONA. Okay. Iba-iba tayo ng Iba-iba tayo ng pananaw dyan. Kaya kailangan ng pananaw natin yung wala kang kinikilingan.
1: Mm-mm.
0: Wala kang pinapanigan. No, wala yung dahil kaalyado ka doon sa kabilang panig.
1: Mm-mm.
0: 'Di ba? Kumakampi ka doon sa kabilang panig.
1: Yeah.
0: 'Di ba? At laging negatibo para sa iyo yung ginagawa ng administrasyon, ng gobyerno. Mali po 'yun. Kasi hindi tayo nagiging makatwiran, nagiging bias po tayo. Dapat doon lang mo tayo sa gitna.
1: Totoo po.
0: Ako bilang OFWs, dapat lagi tayong, wag po tayong magpapagamit at magpapaulol sa mga nakaupo. Lalo na yung sinasabihin tayong modern day heroes of today. No, pag naririnig natin yan, utang namin sa inyo, malaking

0: Don't be part of the problem. Di ba? Yun ang maganda doon eh.
1: Yeah.
0: Be part of the solution. Don't be part
1: of the problem. Sabi ni Ate Gail dito, dapat maamyendahan nila yung sa madaling panahon, lalo na yung progress bill.
0: Yes, dapat to. Mukhang ano naman, ako, ano tayo eh, positive din tayo eh. No?
1: Sabi naman ni Tita Maria dito, habang may buhay, may pag-asa. Hope
0: may
1: and
0: pag-asa.
1: Praying. Yes.
0: Tama.
1: That is very, very true. Yes.
0: Kasi mahirap tinunong ano, yung kapag ka nakakatig tayo sa ano, sa negatibo, lalo na sa sumisira sa administrasyon, sa gobyerno, na wala kang maririnig kundi negatibo.
1: Mm-mm.
0: Ang tanong, anong nagawa? Anong naiambag?
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Yun lang. Dapat may tanong din kayo. Hindi yung porky sinabi, di ba, dahil kursunada ninyo siya, dahil ina-idolize nyo siya, panatiko kayo sa kanila, eh, mali po yun. Hindi tayo nagiging makatwiran, hindi tayo nagiging balanse sa ating pagbibigay, di ba, ng opinion. Kasi parang ang ano agad, one-sided eh. Ano lang ba naman po ito? Nagpapaliwanagan din naman tayo.
1: Yes.
0: Ito naman ang pangalawa nating ang pangatlong anong sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Ano ang kaibahan ni Senator Manny Pacquiao kay Senator Robin Hood?
1: Ano?
0: Padilla. Sa larangan ng politika. Nako, napakalaki po ng kaibahan.
1: Mm.
0: Dahil si Senator Manny Pacquiao nang pumasok sa politika at alam niya ang kanyang kahinaan, ay ginawa po niya, nag-aral po siya. Nag-aral. Para hindi siya mapahiya at magkaroon siya ng dignidad. At ang ginagawa niya, hindi siya basta-basta nagsasalita at nagbibigay no ng pahayag sa usapin na wala talaga siyang kaalam-alam. Ibig sabihin, hindi po siya nagdudunong-dunungan. Yung unang salpukan, ganun eh. Pero anong ginawa niya? Nag-aral. Ginawa nga siyang utu-utu nung una. Di ba? Binabatikos nga natin eh. Ginagawa siyang utu-utu ng mga kapwa niya, senador. Na matatalinong senador. Kaya lahat ng ito, ginawa niyang magandang halimbawa para matuto siya, para mag-aral siya ng gusto kahit sa kanyang pagsasalita. Pansinin niyo po siya ngayon, the way he talk. Yung pagsasalita niya, mapatagalog, mapawikang Ingles, at kahit tingnan mo si dating Senator Manny Pacquiao ngayon, malaki pong malaki ang pagkakaiba kay Senator Robin Hood Padilla. Si Senator Robin Hood, sabi nung iba, nagdudunong-dunungan. Na akala mo kapag nagsalita, ay talagang alam niya ang kanyang sinasabi. Kahit kayo, makikita niyo ang pagkakaiba ng dalawa. Kasi yung isa, napaka-humble. Kahit isa na siyang multi-millionaire. Hindi nga millionaire, billionaire. Bilyonaryo si Manny Pacquiao. At ang lahat ng kanyang ari-arian, ng kanyang yaman, ay galing po sa kanyang pinaghirapan. Sariling pagod, sariling pawis. At buhay niya ang kapalit dahil isa siyang magaling na boksingero at tinitingala sa buong mundo. Nakita niyo nung umattend siya ng ano isang sport ano, 'di ba? Sa stadium mismo kung gaano siya ano kilalanin. Kung gaano siya bigyan ng pagpupuri.

0: ugay. Na ibang nasyon po ito, ibang mga lahi. Ah. Ganon ho siya katindi at kaiba. Samantalang, si Senator Robin Hood, sabi ng iba, proud pa na sabihin siya ay nakapagtapos ng criminology sa University of Payson. At sinabi pa niya na isa siyang komunista. Na inamin niya naman talaga noon na siya ay namundok, nakihalubilo sa mga NPA, kaya lang hindi niya daw nagustuhan ang ibang mga patakaran, ideology ng mga ito dahil taliwas daw sa kanyang paniniwala. At siya lang naman ang tinaguri ang bad boy ng pelikulang Pilipino. Pero marami din siyang natutulungan, sabi po ng iba, at ng ibang kapwa niya artista. At ang kanyang puso ay para sa naaapi, sa mga mahihirap. Proud si Robin Hood na sabihing sunuging man siya, ay mga ngamoy Duterte siya. Kaya tanong ng nakararami, bakit sa isang pamilya lang ang iyong parang gustong paglingkuran? Ganong halal ka ng taong bayan? Marami rin nagtatanong at nagsasabing dapat siyang mag-aral gaya ni Manny Pacquiao para hindi siya malagay sa alanganing sitwasyon gaya ng ginagawa niya ngayon. Marami rin nagsasabing dapat alam mo rin kung saan ka lulugar at kung karapat dapat ka nga ba na maging isang lingkod bayan, lalo na sa pagiging isang senador. Kayo, baka may alam pa kayo sa pagkakaiba ni Robin, Senator Robin, at ni Senator Manny Pacquiao. Anong sa inyo?
1: Sabi ni Tita Edna dito, sobrang malaki ang pagkaiba nila Pacquiao at Padilla. Yung isa, tahol ng tohol. Yung isa, hindi marunong tumohol. At kababa ang loob niya. Sabi naman ni Tita Maria dito, hindi ko binoto yan. Sino? Si Robin Hood?
0: Sino doon?
1: Oo. Oh. Sabi naman ni Tita Evelyn Imperio dito, saludo ako kay Manny Pacquiao. Pacquiao ngayon. At least open-minded siya at nakikita niya at na-appreciate niya yung ginagawa ng president. Not like Robin Padilla, puro dada.
0: Sabi naman ni Edward.
1: Mas open at talino ang aking Senator Robin. Okay.
0: Wow! Oh. Talaga, okay yan.
1: Okay yan. Tita Kat, sabi naman ni Tita Kat, very true ang nag-level up si Manny Pacquiao.
0: Yes. Mas maganda nga dyan na mag-aral eh.
1: Mm.
0: Ako sa akin, importante po kasi na mag-aral. May pagkakataon naman eh si Senator Robin Hood eh.
1: Na mag-aral.
0: Not unless, again, if you're fanatic, kung ikaw ay na-idolize mo si Senator Robin Hood, Padilla. Hindi mo makikita yung pagkukulang, hindi mo makikita yung pagkakamali, at hindi mo rin makikita yung kung ano ang ginagawa niyang hindi kanais-nais bilang isang
1: senador. Yeah.
0: Kasi iba po yung kagaya ni bakit ba natin inihambing kay Senator Manny Pacquiao. No? Kasi pareho silang famous eh.
1: Mm.
0: Unlike kay Senator Lito Lapid, natahimik.
1: Mm.
0: 'Di ba? Pero bihirang magsalita sa Senator Lito Lapid, pero tingnan niyo po pag nagsalita siya. Hindi siya nagbibitaw ng salitang nagdudunong-dunungan siya. Pagka talaga hindi niya alam, di ko alam 'yan.
1: Mm.
0: Inaani niya. Pero tingnan niyo naman po yung mga batas
1: na nasusulat.
0: Na ginagawa niya.
1: Mm-mm.

0: Less talk, sabi niya nga, less talk, less mistake.
1: Mm.
0: Di ba? Yun yung ano eh, yun yung
1: wisdom.
0: Malaking pagkakaiba eh.
1: Mm. Sabi ni Tita Maria, si ano daw, si Robin ang hindi niya binoto.
0: Ah, si Robin.
1: Tapos sabi naman ni Tita Emily, sana si Doc Willie na lang kesa kay Robin, kaso ang mga ibang Pilipino ay mga panatiko. Yun.
0: Yun nga eh. Yun ang mahirap po sa atin eh. Pagka may nadudun yung pagiging panatiko natin, yung fanaticism, nadudun yung ating idolism, di ba? Ina-idolize natin.
1: We shouldn't, ano.
0: Hindi natin nakikita yung ano na yun eh. Hindi natin nakikita yung idol natin, yung kakulangan ng idol eh.
1: Mm-mm.
0: Yung iniidolo natin, panatik na tayo sa kanya eh.
1: Yeah.
0: Kaya bawat pananalita niya, pinaniniwalaan natin. Kahit mali.
1: Mm. Parang...
0: Kahit may kulang. Di ba? Wala. Tayo ang nagdadagdag sa kakulangan. Kasi fanatic tayo eh. Ina-idolize natin sila. Kahit sinong umupo. No? Mapa... Ano po tayo? Kahit sino.
1: Mm-hmm.
0: Pagka ganyan ang pananaw ng bawat isa sa atin, yun ang mahirap.
1: Sabi ni Tita Kat, disente si Manny at nag-iisip ng mga sasabihin, ano?
0: Nag-iisip?
1: Oo, nag-iisip ng mga sasabihin si Robin, wala ngang alam, eh hambog pa at hindi maging humble. Sabi naman ni
0: Emily, Pingol, yes, tama po. Pero ako, hindi ako nai-impress sa mga kandidato na magaling sumayaw. Nakakulong na nga ako yung isa.
1: Mm.
0: Magaling sumayaw. Magsalita?
1: Mm.
0: Mukhang nakakulong na rin yung isang magaling magsalita. Kailangan yung iboto natin matalino at yung may resibo. Yun!
1: Yes.
0: Dapat talaga inahanapan natin ang resibo.
1: Sabi ni Tita Edna dito. Sabi ni Tita Edna dito, mas bilib ako kay Lito Lapid kaysa kay Padilla. Ni sa isip hindi ko binoto yan si Padilla.
0: Ako, I have nothing against ano ha, Senator Robin Hood ha. Kasi makikita mo rin naman yung sincerity niya eh.
1: Mm.
0: Na may gusto siyang ano eh, mabago, meron siyang magandang adhikain.
1: Mm.
0: Kaya nga lang ho, ang ano natin dito, mas maganda ho na si Senator Robin Hood Padilla ay nandiyan na siya eh.
1: Mm.
0: Di ba? Binigyan na siya ng pagkakataon to be a public servant.
1: Mm.
0: So ang dapat makita natin, isang magandang halimbawa. Nakagaya ni Senator Manny Pacquiao na in spite of, di ba, kakulangan niya. Mm. Eh mas mga ano pa nga po si ano eh, si Senator Robin eh.
1: Mm.
0: Kasi si ano, si Robin Padilla galing sa prominenteng pamilya.
1: Mm.
0: Mayaman na pamilya.
1: And si
0: hindi ho yan galing sa hirap.
1: Si Senator Manny.
0: Hindi kagaya ni Senator Manny Pacquiao.
1: Yeah. I think we should ano, we should remember na just because actor sila or celebrity doesn't mean we forget that we need to have a certain requirement of respectability when it comes to being senators and lawmakers and politicians in general. I think because na yung dati nating presidente si President Digong ay sobrang sharp ng tongue na parang nasanay na tayo because he was president for 8 years. Parang nasanay na tayo na may six years na may politician na ganun magsalita. And now that Senator Robin is in the Senate, I don't agree with what he said na parang yung sinabi niya ay ano, nag-graduate ako ng criminology sa ano,
0: University of Prison.
1: Yes.
0: Parang proud ka pa?
1: Parang like
0: pananakulong ka?
1: Parang bakit ka proud?

0: na nakulong ka, tapos nagjo-joke-joke ka pa eh. Like, you have
1: kasi
0: to,
1: may
0: like,
1: mga batang nanonood sa'yo eh.
0: Yes, you need to be an example for the future generation. Right now, you are not a senator. You are not an actor. You are not a celebrity. You are a senator. You are one who is writing law, not writing script.
1: Yes. Tsaka batas ang pinag-uusapan eh.
0: Mm-mm.
1: Batas. Gagawa po ng batas. Di ba? Makikipag-debate.
0: Mm-mm.
1: Di ba? Sa batas.
0: Yes.
1: Kaya kung ang ilulukluk natin ay walang kaalaman, hindi man lang nakapag-aral.
0: Yes.
1: Di ba? At hindi gustong matuto.
0: Mm-mm.
1: Parang bilang botante na bumoto sa kanya, wala ka man lang bang pagsisisi? O talagang ina-idolize mo talaga siya at panatikong-panatiko ka sa kanya?
0: We need to get
1: wala rid of... Wala ka nakikita pagkakamali. Wala ka nakikita pagkukulang.
0: Kung,
1: sabi nga ni G, dami pa rin hindi nagigising. Lalo na sa mga fanatic.
0: Yes. Like, yun nga. Yun lang yung perfect, for me, the perfect example is, if you thought what he said was funny when he said criminology in the University of Prison, if you think that's funny coming from a senator, then you should take a second look at yourself. Because that is not a celebrity. That is your senator speaking.
1: Yes. Parang ano pa rin, parang nasa pelikula ka, which is wrong.
0: Mm-mm.
1: Ano na naman ito ha? Sa observation.
0: Mm.
1: Yes, his father, tama ka Gail, his father was a politician too.
0: Mm.
1: Galing siya sa ano ng mga, kaya hindi siya galing sa hirap eh.
0: Yeah.
1: Hindi ba, marangyang pamilya, tsaka ano po yan, maraming properties ang kanyang nanay sa Baguio. Taga-Baguio din po kasi eh.
0: Before we go on, Tita Carrie, we're gonna go on a break. We'll be right back after this.
2: Okay. Mag-loan hanggang 60,000 Hong Kong Dollars Public Finance Limited at kasama kayo sa kanilang bagong repayment installment at makatatanggap kayo kaagad ng instant regalo. Mag-refer din ng bagong customer upang makatanggap ng hanggang 2,000 customer get customer points pag naaprubahan ang kanilang loan. Terms and conditions apply. I-like, i-follow at i-share ang aming OCWL Facebook fanpage o bisitahin kami sa pfl.com.hk/OCWL para sa karagdagang detalye sa aming mga promotions. Borrow or not to borrow, borrow only if you can repay.
0: Alright, we're back. Sabi naman ni Tita Beth Palumayan dito, sabi niya, ako hindi ko binoto yan, Padilla. Ang yabang, akala niya siguro ano, pagalingan ng suntukan at gagawin sa Senado. Tapos, sabi naman ni Tita Emily dito, sana sa next elections ng mga senators ay sana lahat abogado. That is very true. Yun nga, I think it's just my personal opinion na, again, it's obvious that I don't agree with a lot of what Senator Padilla says and does, especially all his antics right now at the Senate na it's very unbecoming of a senator. Sabi naman ni Gail dito, I remember Manny Pacquiao na pinagtatawanan sa kanya sa siya ng kapwa niyang senator dahil ay kaya siya nagsumikap, mag-aral, then nag-MBA.
1: Yes. Alam mo, napakaganda po ng ano, siya siyang magandang ehemplo.
0: Mm.
1: Isa siyang magandang halimbawa.
0: Yes.
1: 'Di ba? Na ngayon, parang ang ano mo nga, parang ngayon he deserved to be called a senator.
0: Mm-mm. I think yun yung kulang kay Senator Robin eh, na parang the humility.
1: Kaya wala siyang ano, kita mo, ano rin siya kay Tatay Digong noon.
0: Mm-mm.
1: Di ba? Ngayon, ano rin siya kay ano, supporter, sumusuporta rin siya kay ano, PBBM.
0: Mm-mm.
1: Yun ang isang magandang halimbawa sa isang politician eh. Di ba? Na excuse me pa. Na kung ano yung ano mo para ika nga, no, may tutulong mo.
0: Mm-mm.
1: May susupport kahit hindi mo kaalya.

0: Do. Dapat ganun. Di ba?
1: Yes.
0: Kaya sa atin, ano talaga siya? Isang magandang ano halimbawa.
1: Example, yes.
0: Yes. Ito naman, nakikiusap si Senator Marcoleta na dapat daw payagan silang maka-attend even o makaboto even by online ni Senator Jinggoy sa impeachment trial ngayon ni BP Sara. Sabi nga niya, total, up to now, senator pa rin naman sila. Suspindido ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy ng 3 months muna. At susunod na si Senator Marcoleta dahil pinapasubmit si Senator Marcoleta ng kanyang sagot kung bakit hindi siya pwedeng suspindihin ng korte gaya ng ginawa kay Jinggoy Estrada. Ito ngayon ang inaabangan kung ano ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan. At this week lang pinawalang bisa ng korte ang hiling ni Senator Jinggoy na makapagpiansa at payagan siyang umattend sa hearing. Kaya medyo malabo ang magiging resulta ng request ni Senator Marcoleta dahil unfair nga naman ito sa mga gaya nilang nakakulong. Nakakulong din dahil ba sa sila ay senator? Sila ba dahil na, sila ay nasa kapangyarihan? Sabi pa naman ni Senator Marcoleta, ang nakapiit din daw at pinakulong, hindi lang siya, kundi ang taong bayan. Ganun. Pati ako? Pati ikaw? Pati sila? Nakakulong? Taong bayan tayo lahat eh. Kayo, anong say nyo? Dapat ba silang payagan? O hindi?
1: I think...
0: Yan,
1: I think...
0: Ano yan eh? Anong usapin din dahil... alam mo, sa minority na lead by ano Senator Alan Peter Cayetano, na dati sila yung nasa majority, no? Ngayon, nire-request nila yan.
1: Well,
0: pero, kung matatandaan natin, hindi pinagbigyan si Senator Trillanes at si Senator Leila De Lima noon. So ano pagkakaiba noon? Right?
1: Yes.
0: Kung ano na lang ha, kung pagbabasihan. Kung pagbabasihan po. Yung fairness sa Senado.
1: Well, yun nga. I'm just trying to ano. I'm just trying to
0: sabi ni Maria, hindi! Hindi daw dapat payagan. Yeah. Kaya tinatanong po, kayo ang tinatanong natin, ano ang opinion ninyo? Ano ang say nyo dito? Dapat ba o hindi na payagan, no? Ng korte. Korte na yan, ha? Hindi po ang, dapat i-request ba ng Senado? Kasi noon, ginawa rin yan eh. Na ni-request din eh. No? Ni Senator Trillanes noon nung pinakulong siya nung nakulong siya ganun din si ano Senator Leila De Lima pero hindi sila pinagbigyan.
1: Well, yung normal citizen naman eh wala ding right to vote when they're in prison. Kaya why should they be a special case? When
0: sabi ni Emily, ay nako, ikaw ang may gawa niyan, Marcoleta. Huwag mo ako idamay. Hindi nga ako nag-vote sa'yo. Sabi ni Tita Kat, big no. Sabi naman ni Evelyn, big no para sa akin. Aba, tama.
1: Yeah.
0: Mukhang ano ang no, ha? Mm-hmm. O yung yes ang tingnan natin. Kung may mga pumapayag tayong mga kababayan. No? Alam nyo, importante kasi dito yung ano tayo eh, open-minded eh.
1: Mm.
0: No? Malawak ang ating pananaw, malawak yung ating pangunawa sa mga nangyayari, no? Dito sa atin, sa politika, sa ating bansang Pilipinas. Kasi alam nyo, marami nang ano eh, marami nang umuto sa mga OFWs. Ang dami ho niyan.
1: Very, very true.
0: Kaya ako, kung maaalala ko nung nung naghain kami sa COFWs ng mga petisyon noon. Yep. Na buksan ang konsulado ng sa pitong ano yan eh. May 7 or 8 kaming ano petisyon.
1: Oh.
0: No? Ang daming nangako sa akin na kumausap. May senators, may congressman, pati yung political adviser ni Erap noon kasi panahon ni ano yun eh, ni Estrada eh. Sabi pa niya, wala problema kay Erap yan, papayak yan.
1: Ba't ganyan siya magsalita?
0: Hindi, si ano yun eh, si Chinese kasi yan eh, si Gatchal.
1: Ah, kaya pa naman pala.
0: Tatay ni Senate President ano. No. Yun yung mga pangakausap natin noon. Tapos nung marinig natin na binanggit sa first visit ni President Erap Estrada, yung ano natin, petition na sinabi niya, gusto niya palang mapabuksan ang konsulado ng araw ng Linggo. Naku, palakpakan talagang anuan kami. Tayuan kami sa ano eh.
1: Dahil, no,
0: sa saya.
1: Yeah. Open yung konsulado sa Linggo. Yes.
0: Oh, open. Pero nung ano, biglang sinabi ni President Erap, pag-aaralan muna natin yan. Yung parang yung pakiramdam mo na binigyan ka lang laruan. Di ba? Tapos binawi. Kaya from my seat ho, I just want to share it. From my seat.
1: Yeah.
0: Dumiretso po ako sa harapan ng yung ano, ng entablado while he's talking. And I shouted with President Erap Estrada. At ang sinabi ko lang ho, Mr. President, that's been a long promise to overseas Filipino workers. Matagal na pong pangako yan. At naniniwala kami sa inyo. Natutuparin niyo yan. Alam mo, maraming hindi nakakaalam nito na si Tita Kerry ho, na persona non grata sa konsulado. Dahil ludo sa pangyayari na yun. At nang lumabas sa dyaryo, may isang militante na tumayo at sumigaw kay President Erap Estrada. Pero alam niyo po ang ano nun? Si, ano pa nun? Si Conjen Beringel. Galit talaga sa akin. Pinatawag yung ano, sila Kuya Mike tapos yung ibang mga director ng COFW. Na bakit daw ganun? Pero ang hinangaang ko sa lahat, si Labat Dante Ardibilla. Si Labat Dante Ardibilla ang nagsabi sa akin, diyan mapapatunayan kung anong leader ka. Panindigan mo. Maaaring mag-ano tayo? Kaiba tayo ng ano, dahil ako nasa konsulado, nasa labor. Pero fight for what you believe in. Kaya doon ho ako talagang ano, lumakas ang loob sa ano na yon, sa binigay ni
1: Labat
0: Dante Ardibilla.
1: Yeah.
0: I just want to share it. Kaya ho nabuksan ang konsulado ng araw ng Linggo. Dahil nung ano naman, pagbisita ni Gloria Macapagal Arroyo, yun ang binigay ni Congen na Collinson sa kanya.
1: No.
0: Kaya nung ano na yon, yung first visit ni GMA, ako I never na na-invited ako na mag-MC. Bawal na. Dahil si Tita Kerry subversibo. Kasi ho, talagang ako pagka paninindigan ko yan kahit sino ka pa.
1: Sabi ni Tita,
0: I just want to share it. No?
1: Sabi ni Tita Edna dito, Tita Kerry, tumakbo ka na para sa Kongreso, uuwi ako para lang mag-campaign para sa'yo.
0: Ay, alam ni Mylin yan, no? Ni Tita Mylin, persona non grata si Tita Kerry sa konsulado. Sabi ni Maria, si Marcoleta hindi niya iniisip ng ipasara ang ABS-CBN during COVID-19. Hindi inisip yung mga taong mawawalan ng trabaho at pandemic pa. Walang awa sa kapwa niya. Now, na karma na.
1: Sabi naman ni...
0: Sabi ni Tita Kat, ay, si Congen Beringel noon, time na yon. Si Labat Dante Ardibilia, saludo ako noon dyan. Ang galing niya. Grabe, sayang maaga siyang nawala. Totoo po yun.
1: Sabi naman ni Ate Gail dito, kaya I never attend ng pagtitipon ng mga politiko. Baka masigawan ko rin. Baka siya din daw mapersona nung grata.
0: At meron tayong panghuling anong sa inyo, ha?
1: Okay.
0: May nakulong at nasentensyahan na naman ng 2 months. Ang dalawa nating kababayan. Ang isa dahil sa pagninegosyo, pagbebenta ng soft drinks sa Causeway Bay, nalabag sa kanyang pagiging domestic helper. At ang pangalawa naman, sa pagnanakaw ng 2 SIM card.
1: SIM card?
0: At hindi naman pinayagang makapagkansa ang mag-asawang Pilipino na parehong domestic helper na hinuli matapos makitaan ng mahigit 200 sachet ng cocaine at marijuana sa kanilang bahay sa Lama Island. At sabay nito, inasuhan din sila sa pagpapabaya sa kanilang 2 gulang na anak dahil kasama nila ang bata sa kung saan nakita ang mga droga sa kanilang bahay. May ranoon na namang kumakalat. Ewan ko, nakita mo yan, DJ McCurbs. Viral na naman ang awayan dahil sa lalaki. At nagsabunutan ang 2 babaeng Pinay at marininig mo pa sa video na may nagsasalita na hayaan mo yan, huwag mo awatin. Anak ng tokwa. Binidyo pa. Gusto nyong ikalat na naman ng ganyang eksena? Eh sino pinapahiya nyo? Kapwa nyo po Pilipino. Kapwa nyo Pinay. Hindi lahat ganyan ang asal. At karamihan sa Hong Kong nagtatrabaho ng maayos at may respeto sa kanilang dignidad at sa kani-kanilang asawa at mga anak. Huwag nyo na pong ikalat. Mga bastos kayo at walang modo. Please. At sa mga may alagang aso, paalala lang po, huwag niyong kalimutan na dapat pag nilalabas ninyo ang aso niyo, nakatali na ito bago lumabas ng bahay. Dahil isang kababayan natin ang pinagmulta ng 4,000 Hong Kong dollar sa hindi pinalagay ng tali sa kanyang alagang aso sa isang pampublikong lugar sa Discovery Bay at ang masaklap, nakakagat ng bystander, naglalakad lang yung kanyang alagang aso. At kinasuhan din siya sa hindi paggamit ng lubid na hindi lalampas sa 2 metro. Take note po ito, ha. 2 meters dapat daw ang tali. Ang haba ng dadalhin ninyo, no? Kapag kami alagang

0: wala kayong aso na ilalabas. Paalala din sa mga nagpapadumi at nagpapaihi sa mga alaga nila, dapat may dala kayong supot na pandampot ng dumi at tubig na may sabon para bukusan ang lugar na inihian ng inyong mga alagang aso. Kundi, may multa din po yan. At tingnan nyo po yung mga lugar na pinagbabawal na dalhin ang inyong mga alagang aso. May mga ano po yan, kahit sa park, ha? Merong iba nakalagay dyan na dogs not allowed here.
1: Yeah.
0: Kaya titingnan nyo po yung mga nakapaskel na pagbawal, huwag nyo pong dalhin ang inyong alagang aso. Kaya, sa mga may alagang aso, baka may nakalimutan pa po ako na pinagbabawal dyan, please, sabihin nyo po ngayon, anong sa inyo?
1: Kailangan po talaga mag-ingat po tayo when it comes to...
0: Ay, nako.
1: Especially like...
0: Totoo ka,
1: na. Yung mga dogs talaga. If you have yung mga... kailangan na may plastic tayong ready lagi. Dahil, especially living where I live in Causeway Bay, madaming aso dyan na may mga, ano, and then I see yung mga nilalakad na aso. Sometimes, may mga iba dyan, iniiwan lang talaga.
0: Ay, oo! Di ba yung iba, lalo na yung sa gabi? Diba dumumi sa, ano? Grabe.
1: And also yung pag-ihi, ah, lagyan nyo naman ng tubig.
0: Na may sabon.
1: Oo. Diba?
0: Ay, sabi ni Tita Edna, hay, ano ba yan? Nakakawalang dignidad yung nakikipag-away ka sa kapwa mo Pinay dahil sa isang bukang tukmol na lalaki.
1: Ang sama naman na. Anyways, guys.
0: Ay, naku, viral na naman nung ito, ha?
1: Oh.
0: May mga nagsishare.
1: Yes.
0: Ang hindi ko lang maintindihan talaga, bakit kailangan nyo pang i-video at ikala?
1: Oh.
0: Which is wrong.
1: Ay,
0: naku, abangan nyo po tomorrow ang lovingly yours, Tita Kerry, sa ating Friday edition.
1: Thank you, guys. Ay. We'll be here again tomorrow, same time, same place, 8 to 10, with Tita Kerry with lovingly yours. Bye!
0: Bye, Hong Kong! Mama Chup Chup! Miss you!
2: Bye, guys!

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.